0: Makungeli Juni Ornello ankopagwa pametambo. Nangu João Ernesto Kapoka kukandianga kwa chipindi. Na wakumbo dikenga undigwa mchipindi chimadilike. Uvenetete wako mwenye davajugwa kuhishirikari pakalota balunde melugu uvya kudivilila diajari mudibalabala. Bayi wetu Nelo, tunkwida na umajibu la mwenchadolo wa district ya kumweda Atanazu Yamba.
1: Pakulota kumalide diajari tuvena dindila dioi na mweni itakigwa kutumika. Na dindila ditakigwa wetu uti tungani tutumili dindila kengadide kupungo diajari. Ndila itandi kinga nditangola panyuma tunkukanya lide shpagu shkola. Shakulipundishida kutukusha magari, kulipundishida kutukusha dimota. Mashinu shosho shila kutenda shana shinkwalo kana lipundisho. Ulipundishi ndi paumanya mwashi mkutendela. Kutukusha magari, kutukusha dimota, nishinu shakujua na mene. Kanjiwa pali watukusha dimota miaka na miaka bila ajali. Pali watukusha magari miaka na miaka bila ajali. Kanji vyoivi mkwaloka na kulipundisha. Ukalipundisha, unamanya pashi pa kukamula, mwashi mkukamulia. Ndumana shenu standi hapa tunkukanyilidia tuvina vikola vya kulipundishidia magari na dimota. Shinu shambili wetu pakulota kupungula di ajali, mkwaloka na kutunga mana kwetu wetu, kinga tuvanu. Nikatangola kutunga mana ni nkuvala nganga kuva shana kukumbu kila shana. Paupata shombo shakutukusha ligali, mota, daskeli. Takiku umanyi kudoni waku mupali mauna wanela shana kanji kutuala masaloi. Napenelu takiku shipagu shombo shakukupwa shela iwanedi yako pakulota kupungula masala unatuala kuwena shiluta fulani. Kanji unapunda niangi na meni, yani mtima unakupupi na meni kupunda nianga iwanedila. Tenda umanyi kudoni, nikawena kushi akaumilila munu shingangala.
2: Namanya mwashi mwakupela.
1: Nikakode lipondo, namanya mwashi mwakupela. Nikakode nandi undilala, pashini panji unapita kila liduva, apave nandi. Kanji kukupita mepo kugwa nandi kala. Waku kaloka kuku yani undilijana mene ukode nandi shingangala undilala napene unaliudia pauma pala nikakode nandi na ulula kunga buleki panelu wena shana unapunde nyange na mene kuwe na kula mashombo asho upatidili pakulota kukupwa shena iwanedi na momo pakulota kupungula diajali umunu takigo ulipime nelu mili wangu veshana wakati unji umunu nkulula kuma pangandi muti nkukupateka na kumanya kudo muti na mili nkukupateka napenda unapaguwa katu unashushukanga umunu panji kukudimba kumeo kwa loka na kukupateka muti na mili napenda elu ukalimanya kudo nangu nelu angutaka tuiki shana kunjugwa mujo nangu nkupashela ngutukusha mmota mwa muligale mnguka kushinjilo pakulota nyamanyi kukakudimba kumeo wakupo shombo shwena mujo haipali tatizo liolioe ukalimanya kushudo nangu nelu hapa ndikumbila koko tunashema kulamba kudo ndilamba padike papa alimatangu kudo nangu hata nikakumbila shipari changu na job wako
2: ndo nalimanyangilila
1: nalimanyangilila ukanguona kudo ndiamba alo wako nguvikila vinjilo shavio nguvikipo panjilo bana nalimanyangilila mene ukaliona kudo ni ndilamba unakamuli shombo shakuwa nela lekako na momo unakumbu kili kudoni pakulota vangu manyi kudoni angu na manya kutukusha shombo takigu ngutakushina mene mene wena shana shana pakulota kushindili ya maisha lako na panelu momo pakulota kupungula diajali takigu dibalabala dietu divishana kanji dibalabala dietu dinava shana kwa kuvika matuta lala na vashama anga dilomba shinuashe shinkulula kukakova mwa wa ufukala wetu wa mekuwa na njuluku pamuna vini vini njivetu tukaulula kutenda shipajelo kanji kila munu wakalimanya kudo shumbu ashi nangu ndishuma pakulota shingupashe likuwena hii shinguweni shanao yani shingutumi shanao meni nangu ngutumi shanao kuwena mungula tenangu yani kwa shana vini viwena meni tunashililide diajali diwe tunashililide pakulota dinaumilile viweni shikumeni na meni pakulota kupungula diajali wetu tuveni tuloli na meni mwashima kuwanela tuloli na meni wakatishani wakuwena tuloli na meni ndikumbila nkukumbidile natukushi tuloli na meni balabala yangu ukai nikakode nandi undila ala dipondu na ulula kumunga breki pakulota na guange yani na mene dinyanu ngamidi yetu dinatade kupungula diajari mwato nkuluku vika matuta lala dilomba dila kanji yunji ankulula kumbile na anoni ndawashima ngailomba anona matuta lala yunji vanji wankutumila vikushuma mota kushuma ligari bai kuna ngodewi kudoni vatukusha doni bai na kulijela mnjilu mbalabala anamanya shinu bishiria dia mbalabala ukakode pa malakanuko watenda dashi pakulota kupita kanji vinu inja vinkwala kela kushikola ndio maana tunkukanyilidia tuvinao vikola
0: waveleta nazo amba nchadolo wa distritu ya kumweda wamanyi ya milugu vya kulunda shikola sha kuliponde shida mituka kutukusha vanemba vanu kuwena shana na ishaba ya kulota kupungula vitendo vya diajali na vinji ishipindi ashinelo tunkula kela pambodi João Ernesto Nkapoka pamo na mama Kongeli Junior. Tunkulamba lela pakopagwa shalumo na wako Nelo.

0: kiweke baba ma kinanya wa mataza ni sapang
1: choma ba mu amanaka wana achuela ikontha unyawa matata ni tuyorera kuwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchowa piacha
2: vanova wakati ni wahale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampa mamu hima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukotomola wala tuna witandria
3: amaraka vano na hikila nekesapahu iyo
1: nyenye wanuwako na hikala ni sabao ni lamu leo tumiritura unyawa sana matatani wanuku miaka ni pio matata oi tumiri ikuwa chona naracha tafadhali
0: hipo hatu teka tipitapi wawira unyawa matata mahuku otene
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama yuka viheke ni wapi acha
1: chomo bo mwamwanaka nanso yopachira nipanga kisiani
0: unyawa matata
1: ikweli matata wona naracha watu aruhela asitu utuyoliani Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mwamanaka, mkawava, ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
3: Ah, yonuke la, napi acha siana mwaraka.
1: Atumane, kinapia yole yo hiyo chiva ni oka liheria. Nasoni lamula wikike chena ni wisunga. Kota ijole chiyo, watu ukala na asintu tukamana kawano chumwenea, Chahira piyeke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manano ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta nihinaya ulia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hechola choa penya niyo choa penya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Ora pihia ni orera. Ukunela sana chodya, wira chikale chomana.
3: Nyuga mwaraka, vanu naliaka vale iyolia yohi tokota sana. Ihala wira nisi yani.
1: Watu kale chowopiha, pataru ule wape iye saneni vihakono.
0: Papa, vanu mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchula. Mhokoroko ope ni wapahia uhinalia mana inika ilaranja inanahi konta chinane macherireta
3: va ni hana ni upola kamanana ale matanua na ale orera uliolia kampa toko ni hana ni kalaka orera irutwehu ni hana na wanya ni haka iolia ni wapenya ni yo hapenya Nihana nitokoti haka sana iyolia, nihana nisunga ka iyolie lela mapuro orera, nihana nitumiriki mas orera, ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimiru kumananya, kinaona mana, ninakala sana nukumi watu otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokuluvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. Weki kicherihe, waki kicherihe asumujia.
5: Ulang hupi wa horili ukumi wa provinsa yu Cabo Delgado yi wanaka nishtututu oiku yu Mosambiki. Ihina wanko pitu umache orera yi provinsa yu Cabo Delgado. Ika viha jere ya kani eniruvuma basi kwa nchina mayo kavihera wari ya kwatru. E ministeri nutafitimite kuchukumi. Enditimihe huu ukumi.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Masi nruye mparaka ni muu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikeri lo so tena torada mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Hopa yo uma. Elartiriosi va. Enkupu shireyo ya pipi akape ya muteteni. Mio kirene mwana, tani apeye.
3: Pipi, mohalo pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini roromela wira atu yo hasiwela yoja.
0: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwape hopa yo uma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinape animrerelo so kisive la wiha na iyoja saka so siva siva. Mirerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yo uma nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samunya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: aku takut yang muneta nino nino patani. Mama kumi.
1: Orang kalau wiran ingkela wakela musyukura naka kawani bu. Kimpavela wetete leonye mosayore rawa hiyo. Masumerka tunno. Franco kali si sapo wata.
0: Mahawashani muhina peani musi waita putana hapa Franco. Ani panyaneya. Topunte si sapo niyo kwaya wapanya.
1: Ita putana hapa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro wo shutihano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape yemuhu saita putana hapa Franco.
2: Alima.
3: Ayole la kereru si baba nchene.
2: Kini watoto pelani. Mohana mkila plasaka orwa oya owe minu sahara. Iku hasi nchene.
1: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
4: Mwirento kuhiyo. Mkale noyoya sosiva ni mirero loso kwani mkale wote ni wa murima. Mwasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.

0: Kiweke baba ma, kinanya wa mataza nisapao.
1: Chuma baba amanaka, wana achuela. Ikonta unyawa matata ni tuyorera, uwachira uhiponya ureta uharia, ikolera, ni ireta chikina kuchuwa piacha.
2: Vanova, wakati ni wahale unyawa.
1: Ukati wotene, toko womala urua usoworo, womala unsampama muhima, uhinati wala tuna womala wapiacha nulia, womala umkwanya mwanama, wala tuna itwene tu, ni womala ukotomola wala tuna witandria.
3: Amaraka, vano na hikila ni kisapahu iyo?
1: Nyenye wanuako, na hikala ni sabao ni lamu leo tumiridura, unyawa sana matatani. Onupu miaka ni pio matata, oi tumiri ikuwa chona naracha, tafadhali.
0: Hipo hatu teka tipitapi, owira unyawa matata mahuku otene.
3: Nruku ore rayoyo, melo melo ru, nina apachira uteka nkai.
0: Mama, yuka viheke ni wapi acha?
1: Chomo bo, mwamanaka. Nanso, yopa chira, nipanga kisiani.
0: Onyawa matata?
1: Ikweli. Matata ona naracha, watu aruhela asintu utu yoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mwamanaka, mkawava, ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
3: Yonuke la, napi acha siana maraka.
1: Atumane, kinapia yole yohi yochiva ni oka liheria. Nansoni lamula wikike chena ni wisunga. Konta ijole chiyo, watu ukala na asintu tukamana kawano chumwani ya, chahira piheke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manano ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yolene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta nihina yolia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka nihecholia choa penya niyo choa penya wira chihiva hanechona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia niorera. Ukunela sana chodia wira chikale chomana.
3: Nyuma mgaraka. Vano naliaka vale iyolia yohi tokota sana. Ihala uranesi yani.
1: Watu kale tuyowopi ha. Pataru ule wape iye sana ni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Opeli upapahia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
3: Va, nihana nupula kamanana ale matanua lale orera uliolia. Kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuwa penya, niya yoha penya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera. Ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimiru kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuji o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi, we kikijerihe, wa kikijerihe asimujia.

0: ira nyu ithela ibona pele
1: mukiswami he mulu pali ake tu miyo ka phavela pa hi suwele sheni hiliwa mhusi ula
2: korero seva
0: nkino lela ni siri sa ho mukume ba hi
3: bala ne tu ngarani ba mirabo miyo kini mo suweli hani mirera lo sintunea
1: eke kai
3: ayo eke kai mirera lo ni olla orera yohana ubahaniwa
1: ko shukuru pipi oroka la wira amara karimu emelela Nino kana na manewani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayole nkitimani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyokwe ya, kinape yoja yokwe ya upanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate eni. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosa wehopa yoguma mira vola. Mubahe mwatele worere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yoguma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenta.